0: free.
1: Kabo shadaba.
0: Efidia yedi ate.
2: Efidia yedi ate.
0: Yedi efidia bi ate. Ya sum sum sum efidia bi. Into bi na hon mo wewu o. Mo metudo sakana at nelpane wu. Yes e wu no.

set your ohene ene nyankopa na so na nabot de onim posɛ yasum ne fidi ichemra siemru akoso a ana obi pega ne sa sɛ mate sɛ nabot akaset your ohene ene nyankopa na ba koso pega ne sa mate sɛ nabot akaset your ohene nyankopa bible sɛ nipa mienu adanse die ayɛ dokre onyame no ye yi nabot eban kro ne fimfi ane ye sin bo ama Nabot, man, the hina ne ye nama. Hina ni abo ne pa awo. Ye ye agent biama. The city of Nabot. Nabot na kansel tu kromno. Jesse bewo agenta ewo kromno. Man, the